0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission korojo gogun bile tawon ko ri bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdaki fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagba tajake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 uruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu igba ijawa ija osi always guide
3: e kaabo pada lati oke lorun fe kun rere iruyen le kan si wa lori itakun aye le jara www.889.fm esle download application wa ni Google Play Store adaba fm ba kan na ni ele lanfani ati ba wa soro lori awon itakun ibarin soro Facebook Instagram ati itakun X adaba 889fm adaba fm tv le ti ba pade lori YouTube esle friends so si wa lori email newsroom adaba 889.fm iruyen te si wa ju ajo tun ri si onje ati ogun tun koja lo sona fun lole di Nigeria NAFDAC ni ti kesi awon alatileyin lawon orilede lagbaye lati se atileyin fun akitiyan orilede Nigeria lati ni ibudo eleyi ti won tin se ogun ajesara o so dun pe aisi awon ibudo ti won tin pese awon ogun ajesara yi labele oni ko ti je ki orilede Nigeria ko wa ni aye to ye ko wa ninu ajo tun se oro eto ilera lagbaye en to je oludari ajo NAFDAC ohun ojogbon mojisola adeyeye onu fojo oro ilede nibi ipade eleyi to je ti awon ti o je apo ogun ni to wa ni ipele Eko ajo eleyi to nri se oro owo ifeyinti awon omogun ni won ti bere sise amuse lori ilana afikun owo osu owo ifeyinti awon omogun eleyi to je pe won fi won gbele laipe yi eyi ti se owo osu to kere julo fawon omogun igbimo ohun lokede eleyi wipe won ti bere gbogbo awon eto ohun bayi lati le se amuse re patapata fun awon omogun eleyi ti won ti feyinti lenu ise lati ojo keji osu kewa odun ta wa yi ni won bere bakan na oni iroyin fi eyin nu ati jade iye n to je alukoro won yi ni Aliyu Muhammad to fi ta fawon oniroyin ajo abara ni labulu lo ti se kilo fawon omo orilede Nigeria tako mo gbe awon iroyin eleje kaakiri eleyi to le tunbo pakun isuro eto abo lori ikolu awon araalu en to je oludari eko abarin labo lu ohun lolulu ile yi Abuja Olusola Odimosun lo se ikilo yi nigbati ohun ba awon to je oniroyin soro bakan na ni won se agbekale eto eto eleyi to je pe won se kaakiri awon oju popo ibe o ni won ti la awon eyan loye nilu Abuja saju ayeye ayajo awon olotu ayajo eleyi to je ti awon alukuru fun ti odun 2026 eyi to nbo leyin ose kan eleyi ti awon ajinigbe to je pe won ti ji awon ebi awon kan gbe to je awon agbe ni ijoba ibile Mariga n se ni awon ajinigbe ohun lo ti kan si awon ebi won bayi ti won si n bere owo to din die ni million lona 100 naira ko to di pe won le tu won le en to je alaga ijoba ibile Mariga ohun Alhaji Aliyu Banga Muhammad ina je pe o foju oro ilede nigba to n ba won oniroyin foro jomi tororo o ni awon eyan ohun ti won jigbe opo nu won lo je obirin to je pe won lo sinu oko won ko to di pe awon atilawi ohun won ku giri gbe won lojo 24 osu 4 osu 9 odun ta wa yi nje ka to pari iroyin kutu ayi fun ti aro tuni koko ta menu bari le kan si ati fun yin pe ijoba ipinle Ekiti lo ti tuboro awon to je akanda eda to je isimi ti won to bi ogorun lagbara ijoba ipinle Oyo ati ijoba ipinle Imo ni awon se papo pelu awon iko eleto abo lati le dola emi awon agunbaniro ti won jigbe ni ipinle Oyo ti laarin ipinle Oyo si ipinle Imo ajo ti won ri si oro nje ati ogun to nkoja lo sona fun yi ni NAFDAC lo ti kesi awon alatileyin won lagbaye lati satileyin fun akitin orilede Nigeria ki won le ni ibudo eyi ti oje ti won ti ma pese ogun ajesara eyi lo pin iroyin kutu aifun ti aro to ni Sunday Ajiboye lo lo tu iroyin opo yemi jo danu wa se ti gboyin ise oni ope wa lagbara lowo Olorun
4: ise to se to ki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lododo leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm

0: ku dede woyi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolonki yin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa e wo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ranise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532684 3. Lekan si 0706532684 3. Awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo won lodo Femi Alagbo awon miran won ma jade ni orun lo to bi e meta e merin e marun e mefa uru eleyi o da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo won lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 0706532684 3. Iwa kuri to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa du si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu re lo jesu o dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kinu gba leru lati yagbe aba Olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe wo ma bo lodo Femi Alagbo wo to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi wo to je pe wo se pe kini yo se kilo de kilo se lodo Olorun ba wo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara Olorun Olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se lagbara re to fun oni ifuya to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara Olorun Olorun yo fun oniwoso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera eran mi awo eyin mi kilo se e leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 0706532684 3. Office wa gba ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque.
1: Awon kan ni pe kon ro lagbara won. Awon kan ni pe agan ja won je lara. Awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa. Ma se beru nipa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu.
2: E ku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to reyan pe ran nise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gbabo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help ba mi help bo ko mi ni ile ise a nreti yin
0: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awon okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri iyawo mi e ri sambodo wa to ko Femi Alagbo o ke be ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo ti ni si Ogbolafo ni Enugu state ni ile Ibo ka sukore te eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa loko te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu Olorun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se Olagbo ara re ni pase Eledumare gbogbo to je soro fun yóò di ìtàn tíjọ́ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ mi Femi Alagbo àlàáfíà yín kò máa ní di fíafíà o àmì o.

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Tide de shoro timbome da fira yusi ma pura danu danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Ne isto no water bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha! Abe yo temo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni shi bito ni kungu talagolo koda. Bashi ani wafi wafu elumi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay la ya irisha irina irilu atawan isonti ishe ona no. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kode da olo tukpo olu walo lu sheda waipa toma waipo ni jojo eni sonu ti o ni sekuma ba samse lolu wabo dede tu ti gbaradi pelu agbara gbagbara adura bamba ti man tu isoro dadu ti gbongbo ti gbongbo 9th and 11th

Akiwa kabo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. A dupe fun ori ofe iyi ti a ni lati wa gbo oro Olorun loni. Oro na ti a n gbo lojo idajo ko ni da wa ni ebi. Bakan na la n dupe fun omo Olorun na to n sagbatere eto yi. Loruko Jesu won ma tesi waju o. Owo won ma roke o. E je ki a gba adura. Baba ayeraye ninu awon orun adupe ni akoko bi eleyi. Fori ofe to fi fun wa lati gbo oro re ibele wi pe oro re ye o si ni agbara adupe po re wo ni san o de nto ni sile oluwa gba ope wa olorun oro oro yi loni oluwa fi tun aye wa se ma ja gbo lasan ma ja jebi re ogo ni foruko oluwa agbadura na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen an dupe lowo olorun fun eto ti oni gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ní ìjẹ́jọ́ àkòrí tí a gbọ́ ní ìjẹ́jọ́ ni pé bí a ti lè mú ìbùkún ọlọ́run dúró pẹ́ títí how to retain the blessing of God. Lónìí nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run àkòrí tí a ó máa gbéyẹ̀wò òun náà ni pé níní sùúrù àti níní agbára àdúrà sùúrù àti agbára àdúrà gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú jákọ́bù ní orí karùn-ún jákọ́bù orí karùn-ún láti ẹsẹ ìkeje sí ẹsẹ ìkejìlá bákan náà ìkẹtàlá sí ẹsẹ ogún James chapter 5 verses 7 to 12 and also verses 13 to 20. The topic for today is patience and prayer power. Pé níní sùúrù àti agbára àdúrà. Ẹ jẹ́ kí a wọ̀rọ̀ lọ́rùn yìí James chapter 5 láti ẹsẹ ìkeje. Ó sọ fún wa wípé nítorí náà ara ẹ mú sùúrù títí di ìpadà wá olúwa kíyèsí àgbẹ̀ a máa retí èso iyebíye ní ilẹ̀ a sì mú sùúrù dé títí di ìgbà àkọ́rọ̀ àti àrọ̀kúrò òjò ẹ̀yin pẹ̀lú ẹ mú sùúrù ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ nítorí ìpadà wá olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀ ẹ má ṣe kùn sí ọmọnìkejì yín ara kí a má bà da yín lẹ́bi kíyèsí onídàájọ́ dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn ara mi ẹ fi àwọn wòlíì tí ó ti ń sọ̀rọ̀ ní orúkọ olúwa ṣe àpẹẹrẹ ìyà jíjẹ àti sùúrù sáwo àwa máa ka àwọn tí ó farada ìyà sí ẹni ìbùkún ẹ̀yin tí ti gbọ́ ti sùúrù Jóòbù ẹ̀yin sì rí ìgbẹ̀yìn tí olúwa ṣe pé olúwa kún fún ìyọnú ó sì ní àánú ṣùgbọ́n ju gbogbo ohun gbogbo lọ ara mi ẹ má ṣe búra ìbáṣe fífi ọ̀run búra tàbí ilẹ̀ tàbí ìbúra kí ìbúra mìíràn ṣùgbọ́n jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́ yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ẹ má bà bọ́ sínú ẹ̀bi. Lẹ́ẹ̀kan sí níní sùúrù àti níní agbára àdúrà nǹkan méjì náà ni a ó máa gbéyẹ̀wò nínú àkòrí yìí àkọ́kọ́ náà ni sùúrù èkejì ni àdúrà that is we shall be considering two key words in this topic patience and power of prayer patience and prayer that is sùúrù àti àdúrà what is the meaning of patience kí ni sùúrù kí ló túmọ̀ sí patience means ability to stay calm without complaining sùúrù túmọ̀ sí ìpamọ́ra ìtẹ̀mọ́ra ìrọ́jú òun náà ni ohun tí sùúrù jẹ́ kí a máa ní ìpamọ́ra kí a sì máa ní ìtẹ̀mọ́ra kí a sì máa ní ìrọ́jú kí ni àdúrà túmọ̀ sí àdúrà túmọ̀ sí ẹ̀bẹ̀ àti wíwá ojú olúwa fún ohun kan tàbí òmíràn àdúrà jẹ́ ọ̀pá kìrìsìtẹ́nì láti bá ọlọ́run rìn prayer is a way of seeking the face of God in everything we are going through tabáwo bákan náà jákọ́bù ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá James chapter 5 verse 13 ó ní
inu enikeni ha baje ninu yin bi je ki o gba adura inu enikeni ha dun je ki o korin mimo enikeni se aisan ninu yin bi ki o pe awon agba ijo ki won si gba adura fun ki won fi ororokun ni oruko oluwa adura igbagbo yo si gba alaisan naala oluwa yo si gbe dide bi o ba se pe o ti dese a o si dare reji ara ninu oluwa gege bi a se ko eko ye bi pe nini suru ati gbigba adura gbogbo eniyan ni olorun ba wi lati ni suru ko yo enikan sile episteli yi Jacob lo ko si gbogbo awon eniyan olorun ti o foka kiri gbogbo aye o ko episteli yi si won ta ba ranti pe ngba kan la ni ose melo kan seyin a ko eko nipa itupale nipa iwe episteli pe Jacob yi a nte si waju ni oko ina lo ni pe Jacob bere lori awon agbe wi pe suru ni won ma ni ki won to le ko ere lori ise oko won awon agbe ma mu suru de akoro ojo ati arokuro ojo bakan na o tun ro won pe ki won mu suru de ati wa oluwa eyi ti ko ni pe de pe ko ni pe lati de wi pe kon ma mu suru de bi ba oluwa le keji ki won ma se kun si omo ni keji won ki won ma se huwa ti ko dara kon ma se da won ni ebe siwaju si ara ni oluwa o tun so fun won wi pe ki won fi awon woli eyi to wa ni arin won to nsoro fun won ko ma fi won se apere gege bi Mose pe ati Elijah eri pe Mose o ni emi suru lopolopo Olorun so pe o ni pe ohun pe en te kun ni suru jun lagbaye ninu aye that is he was the meekest man that is o so fun wa pe ki a ma wo suru awon iranse Olorun ti won ti se eyi ti a so nipa Mose ati Elijah o so fun wa wipe awon wonyi ati Jeremiah bakan na won ni suru opolopo ni won fi le se aseyori o so fun won pe ka ma wo apere won pe ki won wo iya ti won je despite the fact pe won jiya despite the fact that they suffered for God they endured they were patient until they received their blessing awon ti o ba farada iya je ni ibukun eri pa so fun wa ni ijejo wipe bi a ti le mu ibukun Olorun duro pe titi ta ba ti farada iya a o de ni ibukun eri pe fun apere awo Job gege bi a se ni eko ye won fi Job si apere eri pe Job je nikan te pe o la orisirisi koja sugbon o ni farada o farada o de ni ibukun ni igbeyin ta ba ni suru ta ba de ngbadura nko a o de ni ibukun bi a o ti ma soro pon oro Olorun fun wa loni ara lonuwa e je ka di mu dara dara ka si ma mu lo wi pe ka je ni tin ni suru to si ngbadura isoro yowu ko de ba wa loni ara loluwa e je ka je ni tin ngbadura orisirisi isoro ohun ni Job la koja sugbon ni gbeyin gbeyin ko o ori anugba awa na loni na loruko Jesu a o ri anugba o turo won wi pe ki won ma se fi ohun kohun bura iba se fifi orun tabi ile bura opolopo loni won ma bura won si mo pe kini awon la won se won ma bura wi pe ba pe mi ni mo se ni ki o ba bayi ko sele ki o ba bayi ko sele sugbon Jacob ro won wi pe kon ma se fi ohun kohun bura ki be ni won ki o je be ni ki be ko won ki o si je be ko pe lai si pe won se be nko won a jebe nigbeyin loruko Jesu gbogbo aladura ati emi ati eyin a o ni jebe o ro won bo se ro wa na loni na awa da ko we yi si loni pe o ye ki awon eniyan le mo enu wa ki a ma se je opuro opolopo loni a o mo enu won won a soro won nipa won o so be so that opolopo loni a o mo enu won ta ba ri dudu won fi pe pupa pupa won fi pe dudu a gbo de ye kon mo enu wa ta ba ti so pe ha ni bi kan e je ka so pe no ba ma ibugbon te ki o ba si wa lorun ka so pe ha yan na la si so sibe a gbodo fi dudu pe fufun loruko Jesu Olorun a gbo adura wa o ta ba wo Genesis ni ori keta lati ese kini si ketala a ri pe Adam Olorun fun ni oro o de fun ni kilo wi pe ku gbodo fowo kan bayin ku gbodo seun bayin sugbon nitori pe iyawo re tan je iyawo re tan o si gba etan esu tan iyawo re tan e ri pe Adam ko ni suru to
kanipo ni suru to ni eri pe ko ni je eso ti e fa ni pe ko je aranu oluwa ta ba ni suru re ni be asubu sinu ese loruko jesu mo gbadura fun wa loni a oni subu sinu ese mose je oni suru eniyan oni olorun fi mose fi yangan Moses was patient and the Lord was proud of him olorun fi mose yangan pe o je ni bi okan ohun aranu oluwa si a le fi wa yangan loni bi wi pe oni suru ni wa opolopo koro de to sele won ti gbanu je won ti binu ode aranu oluwa olorun ko si wa loni wi pe ka je ni to ni suru ka je ki suru wa ko po ju ibinu wa lo nipa oro adura gbigba tori pe ohun meji la nwo ninu eko toni a nwo suru atun wo adura nipa oro adura gbigba nigba wo ni a le gbadura ni igba gbogbo ni a le gbadura prayer we can offer our prayer all the time taba we we Thessalonica kini ni ori karun ni ese iketa din ni ogun 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 oni pe e ma gbadura ni aisimi alati ma gbadura ni igba gbogbo boya fe jeun ni o boya fe we ni o boya fe rin ajo ni o boya fe sun ni o boya ji ni o alati je ni tin gbadura ni igba gbogbo tabatu wo bakan na we Jacob ori karun yi lati se ketala o gba won ni iyanju pe bi nu enikeni ba baje ki re ni be ko gba adura bi enikeni ba dun re ni be ko se kini o ko gba adura tori pa won kan wa won fe ki ayo wa ko kale ton ba ri pa ti layo nkan wa fe ba yo wa je mo gba adura be se nse ami loni enikeni ko ni ba yo yin je o alati ma kun fun adura ni igba gbogbo boya sase yori kan ni gbadura boya de n fa se ra ti se ni gbadura nitori pe awon kan wa ti won lugo lati ri poju ko ti o loruko jesu mo gbadura oju oni kenikeni wa o je ka je ni tin gbadura ni igba gbogbo o so pe bi enikan ba se aisan ki o pe awon agba ki o pe awon agba ijo ki won gbadura fun ki won si fi ororo kun ni oruko oluwa adura igbagbo yo gba alaisan na la yo si gbe dide kuro ninu aisan re oni pe baba se pe o ti dese ni a o si dariji a ri pe awon alaisan won ni lo adura yala ni lara won abi le iwosan alati ma je ni tin gba adura daradara ni akoko isoro ni akoko to ara ba ti ro wa je ni tin gba adura apostle jacobu o tu ro won ki won ma je wo ise won fun ara won ki won si ma gba adura fun ara won ki a le mu won ni ara ara le ni arada nitori adura olododo o nse ise agbara ta ba mo pe adese kan tabo miran e je ka ri pe ajewo ise wa opolopo loni ise won lo ndena adura won bibeli kan so fun wa ni psalm 66 verse 18 oni pe bi mo ba gba ise ni aya mi le aye la aya mi oluwa ki yo gbo ohun mi alati ma jewo awon ise wa ta ba fe ka adura wa ki o je itewo gba o tun so pe eniyan bi won bi ti won na ni elija o gbadura fun pe ki ojo ko ma se ro eri pe nipase adura ti elija gba fun odun meta ati abo ko si ojo be ni ko si ri a ti ri pe nipase elija bakan na nipa to tu gbadura nko o olorun tu si orun sile ojo si ro eri pe alati je ni to gbadura gidigidi a si budo fi nkan mi kun adura wa ta ba wo Jeremiah ori keta le ni ogbon ese keta Jeremiah 33 verse 3 Jeremiah 33 verse 3 olorun so pe ki a kepe ohun ni igba gbogbo ohun yo si da wa lohun o ni kepe mi emi yo si da o lohun emi yo si fi ohun lati alagbara han ti iwo ko mo call upon me and I will answer you and I will show you greater and mighty thing that you do not know olorun so pe ka kepe ohun ni igba gbogbo ta ba wo bakan na iwe samueli kini ni ori kini lati ese kesan 1 samuel chapter 1 from verse 9 to verse 15 a ri pe Hana bebe niwaju Oluwa o ti je agan fun opolopo odun sugbon nigba to gbadura niwaju Oluwa ni Shilo o bebe lori ibanuje re ibanuje okan re Olorun si dahun adura re Olorun si gbo o si fun ni omokunrin e to bebe fun tin se Samueli a ri pe Olorun dahun adura Hana loni na Olorun si dahun adura se o wa nipo agan ni to romo bini tabi aye fiya nje oni tabo ni se lowo tabi o ni lowo kepe Oluwa o ni kepe Jesu agbo o ko ni ra fun.

0: Jesu to ba fe ko Olorun ko gbo adura re on lati je ni to je mimo on lati je ni chin lo Olorun lati ma fe gbadura ni igba gbogbo ije o ti gbadura ti adura re ko ti gba bere si yin Oluwa wi pe Oluwa mo ti gbadura ko ti gba yi si yin je ni to ni suru to ba n bere fo nko hun ona meta lo pin si to ba n gbadura Oluwa le ni pe ko si duro na wi pe ohun a gbo o de le down ni kia kia o de le se ko so pe adura ye o mi o te ti gbo bayi opolopo loni won konju ta ba ti gbi nkan a ma ni suru ko gbo ni beyan ba kore lai ti gbo inu nkan be a baje ara Oluwa nja ni suru bi suru ran loni ta ba fe ka ni suru si oro Olorun ka ma ka dede ka ma wa won to ti ni isoro swaju wa o bona ti won gbegba lati le bori isoro won ara Oluwa ni suru tori pe kini ta ba ti ni suru adura wa je itewogba. When you are patient, your prayer will be acceptable. Are you patient enough or you are in hurry? Anytime you go before God, always be patient. Iwaju Oluwa ni ekunre ra yo wa je ni to ni suru dede to si n gbadura ni igba gbogbo loni ki lo nla koja Olorun setan lati gbo igbe ati ebere. The Lord is ready to listen to you and to answer your prayer. Always be patient. Je ni to ni suru nigba gbogbo wa de ri tire se lekan si akoko beleyi an lati je ni to ni suru to si n gbadura dede eje ki a gbadura wa so fun Olorun Oluwa jowo on bai ni mo nla koja ninu isoro bai ni mo wa lori omo re ni lori oko re ni aya re ni lori ise re ni lori eko re ni fi si adura akoko e Oluwa jowo ba mi dasin je ki ranu re gba anu ta won isaju rigba ti won fi ri ti won se Olorun fa anu gba mi so fun Olorun akoko ipo Oluwa mo nilo anu re fa anu gba mi je ki ri temi se ma je n se asedanu kepe Jesu loni yo si gbo adura re je ni to n je mimo fi edan ko re swaju Oluwa loni. The Lord is always ready to answer your prayer. When you call upon him, he will surely answer. Teri re ba fun adura so fun Olorun ipo Oluwa mo ti gboro re loni je ki n le je oluse oro na je ki re ri je lo oro yi loni ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Oluwa wa Oluwa dupe agbe oga lekan se Oluwa gbo pe wa o oro yi ti jade a fe ka je oluse oro na a fe ki adura wa ko ni itumo ka de ri eri je nipa adura wa loruko Jesu Oluwa se be ori ofe lati ni suru ni toto titi de opin emi wa Oluwa fe fun wa a o ni faye wa bo run wa je ma je asin asina Olorun gbo adura gbogbo te ti bebe fun loni ase orun ko gun ki eri eri je o de ti ri be Jesu Oluwa wa. Amen.
1: Ibuku ni fun o bo se ti gbo oro yi na ojo mejo ni ka tun pade lori eto iru akoko bayi lati Diocese of Idoani Church of Nigeria Anglican Communion alaafia ni fun o.

0: wa ni ile ise Jufil Aluminium Limited ato wa ni egbekegbe Chelsea Emirates ile ko Chelsea Emirates yen ni High School Junction ni Ilesha Owo Expressway ni Ilu Akure e ku se ni Jufil o
1: ka so lo ti profin kole la di pelu roofing sheet be it long span be it Gerard or awon Aluzinc tawon carpenter ma npe ni weighted fit bondu won yen ani sumo dragon ani D&G ani Oba Planet won po ta le carton iso ti won fi kongi na o wa de ori cement de ori oja agba gbogbo nkan to ni se pelu ile kiko lani
0: a ri pe odo yin to bi gan fa ti trailer bi meta ba fe ton wa ton akapo so pe te o didi lu ba fe ko ile gbogbo nkan to ba nilo odo yin na ti ba ri
1: patapata ko si nkan ton wa bo nbi ton ni ri patapata to ba ti ni se pelu ile kiko ni o ko si nkan ton fe ta ni patapata for our intending customers don wo lo bi ya okere e ti e don wa wo ke mo run yes e don wa wo ke wa wo pe ti to bi loluwa
0: apart from roofing kila won kan nkan le mi ti won tun ma ri ni odo yin lasiko to je pe e se fi kun oja ni
1: yes atin ta cement then atin ta tar road won a fi se asbestos atin ta asbestos no for imperial wa nigerite wa then top right no wa a ma ta fun awon retailer ni ka won na le wa kun bi kon le jere le lori so we give them retail price.
0: Bawo ni oro moto
1: pe owo moto le get problem because ani orisirisi moto e kan wa then we subsidize owo transportation for our customer wa a ma jo you know ajo ma yo sira yes
0: awon drivers won there to wa ni standby
1: won se every one nita e ri orisirisi moto to wa nita so bo ti ma wa lojojumo ni
0: e ju fira bibi na ni pe awon to ma bo lati futa
1: won ma lo si agbogbo a wa ni High School Junction awa la wa legbe ilepo Emirates gongongongong ke to de ilepo NU awon to ma bo lati agbogbo to ba ti koja oya rugule n fly over yen kon ma wo apa apa alaafia won won ma ri ju fi aluminium bi won ati ri sample wa gadagbagadagba nita ero ti awon customer a le ma ko wa si ni 08033737809 tabi 07033302362 08033737809
0: Eya Abuja
2: Uncle Femola la
0: Oga
2: Etu Mori Wale Lodin
0: Agbe
2: Ha ni Kodun Che
0: Agbe
2: Eya Abuja wa nkale gbogbo eyan labi ya mo wa Eya Abuja be palace wa fun yin Eyin e mo du pa te ba di 10 million ke to re lo mo Ojo te ni 20,000 50,000 100,000 e wa raja Ne ba ti e mu 20,000 wa e raja 500,000 ni ti Eya Abuja
0: Wa ma so yoku die die
2: Be na de cherry te won mo ko si park Awon 3 won to yen ko loko bi 12 yen Awon to tun ta ni won wa la tori omi igbo koda oku si ku pa ija re gbogbo ibire ti le wa idore ti shoju ni gbogbo ekiti e ma bo a ma se yin dada oh baby sneaks latori wooden wardrobe plastic wardrobe clothes wardrobe imported baby bats awon trolley awon different type of dryer to fi sa somo plastic won ni sandy won ni baby cot mastella wa lorisirisi fisher price wa next to me wa calcit wa aisha wa wudi wardrobe wa
0: to ba fun yin laye ba ka lo lori se
2: si
0: o ti yi awon to ri da awon ti o to lo awon iya olomo lori se
2: about upward e wa won ka lori se ri
0: awon awon iya olomo na ti won wa lodo e e pele fun se awon e ka
2: sa wa niyan o
0: e ba so no fun number ya ti bi ti iya Abuja wa
2: iya Abuja wa ni number 30 odoko yi street se won gbe la mo bi over bridge se wa la kure yen to pe loja oba ele lo si democracy park or not in the world dear dear where you are I'm having a phone number our wa pick yin ala omo to kekeke ta lo ma gba customer wa ibi ton ba de si a lo gbe won wa
0: o da e so phone number si e ko won le ma call e kon le le pe yin bayi
2: e le pe si ori 08064 05 5859
0: le kon si
2: tabi 070 39 07 02 61 Iya Abuja wa ni Behind Democracy Park ni odo ile dance e lani metal workshop opposite wa sambod ajuwe wa o Iya Abuja o change o amoyi ba sori lori lede agbaye o
0: ami o ori eto ojo odun na lawa a wa ni obade sida road dubai ribi ti afa computer to kale si ni egbe wema bank e bi a se nkakiri igboro afa computer
3: e ku le dasiko yi o gbogbo ololufe afa computer oruko temi ni alaji owo yemi nasiru ti gbogbo aye mo si afa computer o
0: e ba wa salaye bi te wa e tori oni be se ma nju re fa won eyan
3: office wa wa legbe wema bank obade sida road lakore o se ta de gbola e o ele to wa ni oba nla ni oba adesida e so pe bere afa computer e de wa so fun awon aloni lo gba ti won loruko afa computer iwo ti o ti se na erin to ngbo wa ma bo lodo afa computer abi o wa ni pe dinja lori nin ni lori oruko ni abi date of birth o wa tun ni problem ni bank e ni won fun eni owo e nitori pe oruko o papo mo date of birth e gbogbo e ti wa sun e ma bo lodo afa computer ka fi imo ijile wa ta ni lati fi be solve gbogbo problem to ni eyin ti e wa be se NYC eyin agun banero be si ilu we are licensed, we are skillful, then we have that kind of ability to solve any human error. Te ba ni lori computer yin then eyin ti e be se CAC o fe foko business e sile ni e ma bo lodo afa computer number temi oni is 0816 245 3103 lekan si 0816 245 3103 eyin ti e de tun fe se international passport e ti rin kakiri awon immigration o ta yin lo nitori pe oruko yoo papo mo nkan to wa lori NIN ma bo lodo afa computer then eyin te wa ni ilu kereje kereje ni iberiko to je pe e le wa si gboro ta e pe afa computer number temi again ni 0816 245 3103 lekan si 0816 245 3103
0: ese gan lori eto ojo odun lati odo afa computer ante siwaju eto ojo odun na ni bayi ba se mo ye pe lodo dubai a le se lai ma gbede odo mommy seun trading stores to nta orisirisi aso mommy seun trading stores to wa ni odoku nilu akure ji dojuko saint john amiri hospital e ti ri mommy seun to kon soke gagara bayi e ku se mommy seun
2: e se olosu e ku ojo meta
0: a de ku odun yi
2: a ku odun a tun dupe lowo olorun pe olorun tun de mi wa si dojo ini olorun to pa wa mo ni odun so ko ja emi ti wa sodo mi ni odun yi ogo ni fun christi
0: o da don ah a ri pe odun bayi ototo laso ototo nso ototo ni
2: olosu tadun yaso ah in fact mo ja won lesi lori sirisi awon voidless switchless polishless come abako ma ba mi ra awon switchless wa
0: awon polishless le abi
2: beni awon polishless wa lori lori sirisi colors mo de sun na won ofi lori sirisi te ba ti aso tan ke ro fi si
0: o wa won ofi yen bayi
2: beni ko si pe sun do bayi sun wo ofi kiri e mu aso e mu ofi si e mu senator materials si iyen ni sawon okunrin tan lo to ba ye je pe awon okunrin ti won fe le senator oni lesi okunrin ti oni wo tawon ati yawo won tan ma dodogba o wa lodo mi olosu
0: iru wa won akara patterns eleyi tun yato tori awon o pe se leni se akara te pe pe awon olowo nikan ni owo won ma ka tori bo se ri bo se se yi eleyi tun yato
2: o love to awon akara odun yato o won ja awon akara ko lodun eyen la pe ni akara ofi
0: akara ofi
2: akara ofi ti eyan ba wo wa le pe eyan wo ofi ni
0: iru awon ele bayi
2: beni mo de so da awon akara medium ti o kin bo mo na awon akara kekere lori ye te ba se fe ni awon to fe se ayeye oku agba tabi igbeyawo e ma le pe ma le badan e ma bo lodo mi ta ra ra ko se te ba se fe awon to wa so da mi ti mo mi
0: amo yin si awon aso white e ba wa salaye nipa awon aso white
2: o lo to se se wa awon aso white yen o se se podi lodun yin ti ba ni ke ba daruko asiko wa ma lo won ja awon aso lori sirisi rainbow lori sirisi o se pe mo ki awon alaga odun pe e ku orire o
0: awon alaga church
2: awon to fe se kore odun yin won ku orire awon to ta oses ton tusa come abo lodun mi awon ti lesi iko amure aso pepe awon design ton lo si aso awon tele
0: tori pe odun bayi se lawon mo se yin a tun ba ki won lodun e pe lewe ku se o
4: yes sir
0: ku oja odun o
4: yes
0: báwo ni gbogbo ẹ ṣe ń lọ.
5: ẹ bá wa ra aṣọ à ń retí iléeṣẹ mọ mi ṣe trading store dòkò yìí la kalẹ sí oníwájú saint john amiri hospital tẹ bá wa dòwòpọ lọdún yìí o.
0: ẹyin náà ti ń gé aṣọ báyìí o ẹ ti máa ṣọ gé àbí.
4: bẹẹ
0: sà. kànà ẹ mọ mi ṣe ẹ bá a ṣàlàyé lẹẹkan síbi tí ọdọ yín wà.
2: ṣọ́ọ̀bù mi wà ní ọbaṣà sí 9 odòkò yìí street niwaju Saint John Amary Hospital go eni ya seun ko pe meji anybody ba so lokada ba so mo kekere da bere wa mu yi dodo mi e ma je kan kokko so yin je o
6: phone number tawo e ma pe yin si
2: 08033894569
6: le kan si
2: 08033894569
6: ojo odun te so waju eto ojo odun yi a ti gbede Yempress Power Services bayi e ku se ni Yempress Power Services o kokko ba juwe bi ti Yempress Power Services wa na
7: ke ile se wa wa ni number 137 adjacent Sterling Bank ni egbe Canada Pharmacy ni ilu Akure
6: e ba salaye awon ise ti e se lori oro iya power inverter ati awon batteries lori lori
7: awon kan ti a nse ni awon kan ti o mu aye derun ti o ni si pe a ni foya tabi beru nipa ina monomono a nse inverter battery pelu solar panel anta solar freezer solar fan anything nipa solar oni a nse ni ile ise wa
6: e ba mu category solar yen ni eyo kokan
7: ami category to je pe battery eyo kan pelu

0: o ni nkan dada lori o ti bo lo da wa o ti mo wa tan o ti ma to je pe bo fagidi fe gan pe a o ti wo meju mo fe fe mo ma fe ni ma ewo to ba gba la ma fun bo fe ko lori to fe se fun e o le ah obirin kan ni ni bi odun bi melo kan seyin o pale gbogbo kan to wa labe oko e o pale enu ni o fun loogun o de pale gbogbo o ge gbogbo o gbe sinu ewon odun meje na fun. Look at that. I want you to say, wife material. So if you are privileged as a husband, ti Olorun wa fun eni aya. Ti Olorun fun eni iyawo. Bible so wi pe nkan dada lo wa lowo e. Don't treat your wife like a trash. Don't treat your wife like a trash. Je ki so fun opolopo nkan ni awa obirin ma dojuko. Ma wa carry the way tori pe ati nkun oju o. Ati fi kolo orisirisi ati fi soju wa eh mama wa kari dewe obirin se ise to po obirin ni obirin gbe n to po eni ike eni ge ohun ni aya je o. So don't treat your wife like a trash. Ma se iyawo e be ni pe ko ja mo nkankan. Eh igba ti mo fe ni se lo fine owo ni sin bayi o ti e mara tun se nkan to wa lowo e lo ga lo kalaya o omi bayi kunle akoko ibeji lo ma bi ah bawo lo o se bi eyo kan gan je tin ti e bere lori en to ma bi to bi eyo kan boye eyin oko wa ko ti je yin dada wi pe awon irin ajo omo bibi o ma take to lara awon obirin o. Boya o ti fe igba to fe se ni gbogbo e se yemu nisiyi alaye e o sese se awon hormonal imbalances wonye nigba mi gan to ba bi mo ton gan ko o le ma se ni to be wi o wa kan sadede ma ke wa kan ma ke orisirisi hormone lo ma tura le ninu ago ara abi gba to a ba se wo omo ton won tun nikan ti won pe ni menopause iyen a tun bere abi nigba to bi ni ba ti en se alejo e lo sosu gan opolopo e ko rorun bi o ba eyin riro wa a ba inu didun wa sugbon awon obinrin nitori pe aje akikanju a ma pa awon pain won yen a ma pa mora. We are trained to manage them. Don't maltreat your wife. Obinrin lant abi somo gbigbe ni ka so ni se money sickness ni lai si nkan to leyin koko lo nje ma jonje abi ko lo be ma se obe ko sadede gborun lasan ko debere si ni bi se yen la fe so ni bibeli so wi pe iwo to ba ni ore ofe iwo to ba ni anu tori anu gba gege bi okunrin to wa ni kan ni odede to je aya bibeli ni ohun rere lo ni o ni wa de tun wa ri oju rere to ba treat e dada wa ri oju rere boya ko check life we boda idi ti nkan se work boya ko wo pe what kilo go ti ri olorun to ba je pe omo olorun ni isa e je lo e check e out wi pe kilo fa se bi mo ni aya bibeli de so wi pe nkan dada ni mo ni ki lo wa fa ki se ma lo dede ki lo fa kara ma le bo se ye ko le ki lo fa ki owo ma parapo si yan lowo boya ohun fi ya je nkan rere yen lo fa o tori sori awon awa obirin olorun yan wa fe asoju olorun de ni wa ninu awon igbeyawo wa obirin lori to ma lo si church to je wi pe agbagbe are adura oko lo ma ma gba adura awon omo lo ma ma gba awon omo to bi fun e adura awon lo ma ma gba obirin lo ma lo si bise ejo lo bise ni o lo bise o lo si bise time kan na ni joba ni kejo close nitori pe o je obirin to je onise ijoba o le close earlier than awon okunrin to ba tobirin ba de tin close ba ile baby star lo n gba lo to ba je pe en to n tomo lowo ni ma sa asise ki le ran lowo na ni oko mi gan lo ma ni ko lo wa se ko le ran lowo awon okunrin ti e wa ti korira nisin ko so pe o fe je full time housewife a se ma soro lori yin but look at that woman the same hours lejo lo o de close ni bi ise ti e ile babysitter lo gba lo to lo gbomo o gbomo to o gbona ja lo o fe lo se grocery ni o tori ko so nje nle obe to wa nle o tin complain tele pe obe yen o ti so e so mo wi pe mi o kin jobe a to ba ti peju ko ke ja se be mi o wa agbe omo tan o se ere irin to ba ti je pe ko ni moto nkan de bo se ma mu okada la ma wa bo se ma gba shortcut a de dele niyan omi igun ni ranti pe aso ise lo wa lara kitchen lo nlo street a gbomo sile asare ma omi igun ko re ni gbomo fun a mu oja somo yen ni a de oko mi ki le fe je excuse if you maltreat that woman o le ri oju rere o mi o gbe ese pe o mo ko ran ele ti ni ikan rere ti olorun fi si custody eyin to ba moriri e to ba fi ya je to ba gba omi je loju e ni igba gbogbo eni to ni o wo yin sa koni je ke ri oju rere because o ti ri oju rere o ma treat e to ba wa ri oju rere nko iwon ba oju rere die to ni yi ale lo fi yan kakiri ko ma gbe awon sugar mommy ohun lo fi ti e se o wa ni omo lomo yen wi pe Olorun a wa gboju e kuro la Olorun ni se be Olorun so baka Olorun o kin se author of confusion nigba to so wi pe wa re oju rere yen tori wi pe o treat obirin rere to wa ni custody yen o treat e dada o lo je ko Olorun so pe wa re oju rere to ba wa bere si ni fiya je ti Olorun bere si ni ri omi je loju e but that you are in trouble maybe that's the reason why you are in trouble maybe you should go to God and say Lord have mercy on me emi mi o mo ni e dariji mi ko wa wo bi Olorun se ma yi igbe aye e pada eleyi to n sa kiri yen boda ti le o gba e tona o gba eyen bi igba to ba je pe won fi omo ri gba se kan yen fun eni o ri le duro si odo ale na o ri duro si ki lo n wa lodo yawo ni yawo look at the beautiful children ti Olorun fun e o fi won sile o wa nkan ti o sonu kaakiri idi niyan to fi roju rere afi ko lo be olorun pe oluwa jo dariji mi ko de fa iyawo e mora ko munu edun ti inu iyawo eyan ba dun bi o ti e gbadura ti inu e ba dun bros ona ma la fun o so si gbogbo eyan okunrin te n gbomije loju awon iyawo yin obirin to ti tori ti e to ti lo sile boru omi igun le da omo bi ise abe lo se njo mo nkan to mean ki obirin ko subject are si under knife tori wipe o fe ko lomo tori pe o tun wa bi omo yen tan o tun wa fi ya je anti kan so wipe tohun ba ti bimo tawon parent oko ohun ba ti wa each one of them lo ma je different food pelu ara tutu yen oko le lohun fe je rice iya oko a lohun fe je amala baba lohun fe je eyan ki lo de eyin okunrin eyin ba lele egbe yewo loruko jesu oju rere olorun ko ni dagbere fun yin o e tube se eye fiyaje awon yawo yin eye gbomije loju awon yawo yin loruko jesu ebi ayo ni gbogbo oro wa ma yori si awon omo wa won ni domo lomo ile wa ko ni dile onile loruko jesu lagbara olorun lose to nbo ama tesiwaju o daro
1: The Woman on Assignment Show with Pastor Tolani Falana is here. Women on on Assignment is a non-governmental organization with a vision to provide physical, material, and spiritual support to pregnant women of all ages. An advocate for godly marriages. The ministry passionate about helping women. They provide spiritual, mental, and material support to abused women to enable them bounce back and start life afresh. Ajo Women on Assignment ni mo je egbe eleyin ju anu tun shanu awon obirin lawujo. Eto yi ni won gbe kale fun gbogbo awon obirin ni elekanje ka awon wuntia awon obirin ti yan je atawon obirin ti odise lowo awon sisi ti won ni idojuko awon obirin ti won je opo ori awon loyun na ogbeyin nipa atileyin orisirisi eyin obirin e ma gbo eto yi pelu Pastor Tolani Falana fun alaye eleko si won ni Facebook, Instagram and YouTube at Women on Assignment. Email at womenonassignmentamerica@gmail.com. Women on Assignment, on our knees we fight to win.
2: Life is exciting on Adaba FM.
3: Ile ise to se o ki o fefe o kenke o wa se wewe o du bi ilu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 Adaba FM.
4: Lati le ise Adaba 88.9 FM akure ago meje ti lu

0: awolu solu dero pese parunure etu baba etu akonilogbon alaniloye amunijoko feyinti gboro ijile to wa latori ite oludumare ololololo agban sale loni howu howu omo yin olohun femi ajakaye tinje mari ololuwa mi nlo lati sagbe kale eto yi etu pataki ta morisun re asi morisun re amo bi o ti wa atumo bi to ti wa a o mo ipinle se oye imo ijile ati ko kodo mi ogbon inu eto na eyi te mo riri ijile oro un enu oludumare to ntenu omo yin olohun femi ajakaye Mr. Mario Robi Ojo e se wa kuluwo jan lori eto parunu re koja yin o tawara wara te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin aderin posunu ni mo ninu soro soro ke ma pe number yi te ba fe darapo mo wa 08033793018 ati 08025480737 ati 08055645897 ile ise Mario Link Communication Limited loni eje ka jogbo to se yi o
1: e wa polowo oja yin o
2: e pelewo oja re
3: polowo oja re
1: e ya polowo oja yen o
2: polowo oja e
1: polowo oja e
2: polowo oja re
4: e ma bo ke wa polowo oja yin
1: e wa polowo oja yin o a ko eneran ma wa polowo o mecha o
5: eyin eyan mi e wa polowo oja yin
1: linka yin yanu kaireru na yanu na yunu ne me
5: e eniyan mi kete iya polowo oja yin o
2: e wa polowo oja yin
5: e de mi la polowo oja won o
1: aka banda ibembe manava nebira ana nohu aka wa veti paronu re ni o duwa veti paronu re
5: my people come and advertise your goods and services
1: polowo oja re
2: eyin yeje yen ti a an wi e wa polowo oja yin
1: e ma bo ke wa polowo oja yin o
2: e je ka polowo oja wa o
6: e ma bo ke wa polowo oja yin o
2: gbogbo eyin yeje ko lish mi iye ja rugo bi temi an wi ke ma bo ke wa polowo oja yin o
7: polowo oja re
8: come and advertise your products and organizations on paronu re
9: ma duro de gba ti won ta le ise ni gbanjo polowo oja re pelu olorun femi ajakaye Mr. Mario Fry lori eto paronu re

0: ta ba ko ta la o je ti won te mo ni lara toju e da n faro
1: olorun be mi ajakaye o
0: esi e ba ba pe loruko ohun inu e kin dun a je oruko ti o mo wa
1: eto paronu re agogo ara ile won so pe o
0: ṣugbọn ta ba n pe ni tinu eni si n dun lohun ti won pe ni a je pe apa be lalubarika topo Olorun fe mi mo ma jakaye na lo ko mi gborogboro tin sawo gborogboro bobo to gboro dan tin tun da fanfani gbugbu eda la e gbe mi le mo go mi anu asa ti mi ojo kunugba opodo ti mi ojo konkodo bale ti mi ojo ti ju afaya fa emi na to re amu to da fu gidi gbe ketegede ni mo da du lawo ijo awon soro soro ta ba ti owo awon agbagba ta ti juba fu ati fori gba gbo eleda mi mo be nu ola nla re ma je fori gba pati gbugbu eda ti won darapo omo mi lale oni ma fun yin ni awon number kan ti o se lanfani e je ki ma fi akoko yin na ki pastor olorun femi yen samson abiodun baba e ka le oju oni ti yin e si ku imura inauguration yin pelu annual anniversary ti o ma nwaye lododun sugbon 2324 ninu osu ta wa ina ni todun ina yo gbe aso one in Christ ministry association iye ondo se chapter monki gbogbo yin oju oni ti yin olohun oba mi yo si ma je ki ise iranse yin ko tesi waju eyin odu se mo je bi oni amu ni papapa tori ohun ta fe se eyin opo lale oni awa yale ntopo ti o se ni anfani ti opo eyin ti e lori social media bayi e ni app be ba te big daddy si agaga lori youtube ke lo ma wo eyin gbogbo rin net won ko sapa be te ba ti te big daddy si yo gbe gbogbo rin ti o je alubarika jade nbe eyin baba wa pastor prophet Olatunde Adedayo baba abodanti ojo kokonla ninu osu yin na ni anniversary won tin waye lododo fun gbogbo eda te nilu adua ebere zin pe number 0803886767 0803886767 o na ni number ti e le fi pe won mo mo pe ti e ba pe baba lati ale oni lo ire na ni 0803886767 opolopo eda na ni oro won na ni di adura ma fo boju lasan odu se mo je bi oni e je ki gbianju lati mu eyi na ni papapa ka jo boju to iyen lale oni ka wo bo se ma ri bi e se mo client mi kan a jo nowo a notan ni akole odu ni bi n ba ri owo bi client ba san owo ṣugbọn bi won o ba ri bi yawo mi o ba ri the end there made in kan bayi owo ara won n balẹ client gan ti e ko fun mi nigba kan na ba se gbowo iwole ti mo so ko ye bayi ni o anowo itan ka to na tan ni bill ti n wole odigba ti owo ina tan ki won to wa moju sugbon ohun ti mo wa se re ti n ba jebi edan lebi ti n ba si jare o wa lowo yin na sugbon bi owo ba ti di owo mi lakoko yin na ni gbogbo igba bayi e wa mo bi mo se ma n se ma jewo 60%
2: just to make other people happy
0: ma fi 40 ma de mora gbogbo ọkùnrin àti obìnrin tẹ́ ń gbọ́ mi lálẹ́ òní tí ń bá jẹ̀bi lójú òtí mo máa ń jẹ́wọ́ 60 ṣùgbọ́n màá pa 40 ẹ̀ màá pa mọ́ra eléyìí tí ó wá ga jù ń bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fojú wò ó ọlá ìyá ògúnlẹ̀yẹ tí ń bá jẹ̀bi lójú òní mo wá ń dájọ kan mo ń dá owó mẹ́ta ṣùgbọ́n mo jẹ́wọ́ pé mo ń dájọ o mo ń dájọ o ọwọ́ méjì ni mo mẹ́ta ni mo dẹ̀ ń dá ṣùgbọ́n fún ìyàwó mi fún un lé mo jẹ́ mo sọ fún ọ pé méjì péré ni mo ń dá ṣùgbọ́n lójú tí ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ayé tí n bá jẹ̀bi Edan lebi 081-6251-9991 ounen ni number.
3: Se be mo ipo ojojumo le dan fi gege mi mu se faaji sugbon awon omo eniyan wa ran ti pe awon je ati mi mo to wa injurious and destructive ton shakoba fun agu ara lo poju inu tegbetegbo tewebe ati sun lawon to le satunse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopo le ijile gbe kale wa lo si agu ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede rakora ko nyama nyama to wa lagu ara o bere se npo ra danu danu wa ni si gbogbo fife gbegberin bi alakake eyan ma le bere mu nkan ko wa ni se pe ibi kan lara ohun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni oh ewo mi o maru ye se people ju e ma bo ni love some natural health clinic 24 hour service dey ti won ori ofe si wa lati ri awon akosemose dokita fun abayo lori ohun kun to ba n doju ko yin abi teyin n doju ko bi e ba de ri pe nkan kan o se yin body check up pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 sadugba aye gule ni doju ko high court gate akure telephone 080-381-7782-68 love some natural head clinic o lu pese dede nkan to wa fun health benefit iba
4: e ba mi dupe ba mi yin eni shun la fe mi omo re like
5: olorun awon olorun ogo ni fun oruko re
6: o ni gugu ijo
7: abodan grade
6: prayer ministry
7: ni fi ope fun oluwa olorun wa ninu 2026
6: annual anniversary
7: and fundraising
6: for the permanent site
7: of the church
6: great ajodun yo se lori
7: ni 123
6: ninu osu kewa
7: by 4 pm daily
6: ni soji alagbara yo ma gbe aso
7: ojo kokola ninu osu kewa
6: eyi ni idupe ajodun by 10 am
7: akori
6: olugoku
7: ni oluwa olorun re
6: kronika keji
7: ori kesan
6: ese kejo
7: gugu egbu gbe yi o waye
6: ni church auditorium
7: abodan grace prayer ministry
6: afi ojutu
7: aka
6: palace of solutions
7: opposite ile anu idore road oke aru akure
6: gbo omo olorun la wan pe sinu ajodun ipe odun yi
7: pastor prophet
6: olatunde adedayo
7: ati opo awon iranse olorun atolorin emi loluwa yo tun lo lojo na
6: gugu eniyan e tun darapo ninu ajodun ipe yi
7: olorun yo tun lanu agbo koja lanu aye opo eniyan koja
6: sese itusile patapata
7: isroya shepherd
6: prophet aluko
7: olorun fe mi ni waasun ojo na
6: olorun yo tun gba gugu ogo ninu ajodun 2026
7: iwo na ni ko gi alaba pin ninu ori ofe yi
6: olorun baba wa pastor prophet olatunde adedayo wa laaye sibe jesu
7: mi oluwa
8: oja so tele oluwa 2026 edition
9: alaye ati bori mi
8: o ti ya ka lo sibe eto agbarijo awon woli ti won confirm debe debe lati yoju gbogbo opo isoro to ti mo ro pe o ti tan fun o ko ti tan fun o to ba le foju gan ni awon woli pelu awon nka adura ti o so di akoni loju isoro to fe so di akurete ma ba won dase awon tun ti de o tori isoro ki fe keyan o foju gan ni ibi ti isoro o ti pin ojo kokandilogun 19th of november la won woli o ti mo pejo o pelu awon nka ilu adura ti sina fun yan ti o sina fun o ma wa gbagbe ojo meta gbako ni o 19 20 ati 21 november ile to fimo waye perelago makanlo owuro sagumaro irole majoko tetere o iwo na gbianju lati gbara re lowo ogun ide aisan ai begbe pe pelu gbogbo on ton da aye re laamu CAC grammar school ondoro nilo akure ile gbogbo eto ti waye fojo meta gbako ele pe sori number yi 081-3594-1440 lekan si 081-3594-1440 ma fira re tafalao iwo na debe ko confirm e packaged by prophetess elizabeth grace and sponsored by PEG group international ọ̀rẹ́ mi má fi ṣòro rẹ dọ́là o kò lè bọ́ nínú ogun tí ń jà wọ́.
10: Who's gone way out of their comfort zone just to make other people happy? We've entirely got hot. Ẹni ọ̀rẹ́ dà kó má ṣe bí mi.
0: Ẹ lọ ẹ̀ka alẹ́ o.
10: You better be careful. You better be careful.
0: Ẹ lọ ẹ̀ka alẹ́ o.

omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo mo tun ti de lale toni olowo oba mi oba deda aseda ibare lorun o sebi ose to koja re ta ku olori eto ipe layo ati edonu ta si fohun sodo olowo oba mi wipe a pada lose yi ati pada lose yi ni yi olowo oba mi o pe pataki fun olorun o ti aye pada baba ye da lona rere lati pele ile ile sipo igbega loke lati ipo osi sipo oro lati ipo aisan sipo ilera aye pada rere ni ye aye pada rere ni o se be ti o ma baye ti wa mo tun kin ye ka le o sele alexafa no le to ten gbo yi nibi ti omo loju olorun alaye ni ti fi adura segun ota fun ni Prophet Dr. Alex Omojowoje P ti gbogbo aye mo si sele Alex ti jo Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa lokun agbaluko arigidi akoko e mo ba se ma seto yi lojo mejo mejo baba yo koko salaye nipa gbigbe omi si di radio se ri gbigbe omi si di radio yi ito ni olohun oba mi ni ki se ti baba olohun oba mi lo fi ona la to fi ona ye won to lana fun won to foye ye won baba yo tun se be won salaye nipa ti o waye le jo sin won lola ode yi atun yo ogo ni o pe se wara tun yo ogo ti mo soro oba nibe le da ti yan ogo tutun rogo to ti pin igi oko to ti baje olowo oba mi yo se be yo sodo tun

0: Jesu emi yo si o. Nomba baba re fun itoni ati adura to gun aye eni fin se teda fin layo ni gbeyin oro. E ma ko je ko di wipe baba e gbadura fun mi lori phone eleyin oni ko to e kan si baba nile ijosin won. Nomba baba re to doju opo te fi to baba dodo won nile ijosin won. Nomba baba re 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 Asiko ti to ba ite ma pe wa lotun lo si ki baba ma fadura lede lori agbagbe 08162519991 Hello, Kale o.
1: Kale sa.
0: Ki lo ko yi bulletin pe wa o.
1: Ya ni se latakure.
0: Baba e gbadura fun won.
2: Jehovah.
0: Mimo.
2: Jesus.
0: Mimo.
2: Holy my care.
0: Mimo.
2: Olorun alagbara juro.
0: Kabiyesi.
2: Olorun ko gbe ni ja.
0: Amen.
2: Oko ni ja.
0: Amen.
2: Iya to je Olorun ko gba lowo iya.
0: Amen.
2: Ironlowo to ti e focus si Olorun ko gbe dide.
0: Amen.
2: Aye o do lojumo.
0: Amen.
1: Oko ni ja.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. 08162519991. Hello e ka le kilo ko yin bulletin pe wa o.
1: Hello e ka le sir, lati Ojo State ni o Sile Ola.
0: Baba e gbadura fun won.
2: Jehovah.
0: Mimo.
2: Jesu Kristi.
0: Mimo.
2: Holy my care.
0: Mimo.
2: Olorun alagbara.
0: Kabiyesi. Kabiyesi. Amen.
2: Ironlowo ni alakoko e olu akoran e lowo.
0: Amen.
1: Amen
2: Jesu. Alakoko e olu akoran anu si.
0: Amen.
1: Amen Jesu.
0: Amen.
2: Amen. Adaso ko dopin.
0: Amen.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa
0: wa. Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. 08162519991. Hello, e ka le kilo ko yin bulletin pe wa o.
3: E ka le da o.
0: Kilo ko yin bulletin pe wa.
3: Loke loku la ti tagula be je anu.
0: Baba e gbadura fun won.
2: Jehovah.
0: Mimo.
3: Mimo.
2: Jesu Kristi.
0: Mimo.
2: Akele mimo.
0: Mimo.
2: Olorun alagbara.
0: Kabiyesi.
2: Baba e gbadura fun mo re.
0: Amen.
2: Iya yo ni ja e.
0: Amen.
2: Iya yo ni ka e.
0: Amen.
2: Bohun mi te n pe mi lowo lowo ogun oni ja yin.
0: Amen.
2: Gbadura ogun to n ja yin ko dope lati ni.
0: Amen.
2: Ogun ko de ba e ninu aye.
0: Amen.
2: O pe ko de ba e ri se nu aye yin.
0: Amen.
2: Alaanu yin o ni koyin si yin.
0: Amen.
2: Lore yin o ni sa fun yin.
0: Amen.
2: Olorun ko si we ranti koyin.
0: Amen.
2: Oba to si we ranti kan mo de kai. Ko si we ranti koyin.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Oluwa wa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. 08162519991. Elo e ka le kilo ko yin bulletin pe wa o.
1: Bose
0: lati akure baba igbadura fun won.
2: Jehovah.
0: Mimo.
1: Mimo.
2: Jesu Kristi.
0: Mimo.
2: Michael Mimo.
0: Mimo.
2: Bose di o ya lo serere.
0: Amen.
1: Amen.
2: Iya to ma nje won ni family yin ni oruko Jesu lori ti e ko dake je.
0: Amen.
1: Amen Jesu.
2: Ase akowe re pe o si ba iji iji si gbo ti re. Iji to nja yin ninu dile yin nitori ti e orun o ya ba wi na.
0: Amen.
1: Amen Jesu.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. 08162519991. Hello e ka le kilo ko yin bulletin pe wa o.
3: Lati lu bi ni

0: Hello, somebody a kaleo. Hello? Hello, eti wambe. Alright. 0816251-9991. Hello, somebody a kaleo. Hello? Hello, somebody a kaleo. Ojo opo imoran olura lale yen saanu wa. Hello e kale o. Okay, okay. Oya baba ra yin jabo. Oya. Hello. Hello e kale o. Aha, kini mo so. Hello e kale o.
1: Kale.
0: Salafia le wa.
1: Adupe Olorun.
0: Congratulations sir.
1: Se gan baba.
0: Te ba mo yi eyin te sare pe woli bi eyan mewa bayi te kan rera yin gbagbagbagbagba. Mo o pe ki
1: lo woli lato mu kiki.
0: E pe
1: wo se lo koko wole lato mu kiki.
0: Ah ah. Ai daru kwara wa lori eto yi number 1.
1: A ma bi mo.
0: E se ngbe to yi ni abi.
1: Ah ti gbo tele be ti a wa ti change.
0: Ah ti change.
1: Okay.
0: Mommy nko.
1: Ala so wa.
0: So wa be.
1: I want to phone.
0: Eyin nikan rufin meji ti mommy ba ti sun e ma wole border lati pe e wo eyin te lori ofe ati wa wole bayi gan lo je pe mommy ti sun eyin le de lagbara ju te nri gbugbo awon to ku bo a de ni ti mommy ba ti sun e ma wole pe ti daddy ba ti sun e ma wole pe. Hello, somebody e kale o.
2: Hello
0: e kale o.
2: E kale sir.
0: Salafia le wa.
2: Ben sir.
0: She ti mari.
2: Ben sir.
0: Daddy nko.
2: Oh, I like Ben.
0: All right. Oruko wo na ma npe yin?
2: Mommy.
0: Oruko wo le yin na ma npe won?
2: Yeah.
0: She like mommy eh?
2: He like
0: eh. E sure.
2: Ben.
0: Oye fifo yen se loudspeaker.
2: Oh, bye bye.
0: Hello, sai kale sa o. Ni se daddy ala ni loruko mi. Hello? Ni se daddy se ala ni loruko mi. E pele e ku se ni. Iyawo yin ni mommy le ma npe awon. Won de lawo like
3: e. E o ko lo afa bayi.
0: Awon ni ke bi, ebi won o ma so fun yin. Ki le wa fe sele latale ilo bayi.
3: Mo pe pe mo ko ni.
0: Eh?
3: Awon ke je ni baby.
0: Mo ti mo. O bo ton se re di baby. Bon so pe baby la won fe ke ma pe awon. O ye e je kan sun modo yin. E lo ma e sun mo won. E sun mo won se e ku di radio yin.
2: Hello?
0: Radio yin disturb wa.
2: Okay, mo ti gbe. Ma lo pa. Oya.
0: All right. Oye sumo won.
2: Mo ti wa legbe won.
0: Hello sir. Oya e fi owo mu won ni bi eyin to so mo bi idi yen. E sumo mara. Hello ma. Chanti sun yin mora. O ye wo nu oju won bayen sa. E so fun won pe I love you my baby.
3: I love you my baby.
0: Aha. Kila yin even so anti?
2: E won so dada o.
0: Okay. Won le soro dada.
3: So dada I love you my baby.
0: Aha.
2: Thank you my love.
0: Oh, daro.

0: ma calm down. You will like my eat it, yeah, Jari. You want to go back, Parel? Mommy Flora, Miss Inamani, Shalafia Lewa. Adeboye gala ni la fi n se ni Facebook. E lori ofi ati darapo mo wa. Lon lai. E type sibe ta lo sojo ibi ni month yi. Ta le fe ki n ba yin ki. E fi sibe ma ba yin ki won. 0816251999. Hello, somebody e kale o.
1: Hello, kale
0: so. Shalafi ale wa ma.
1: Shalafi
0: ale. She ti mari.
1: Yes.
0: Daddy nko.
1: Oh,
0: I'm being.
1: Yes.
0: Ina yin de wa lo bayi. Ina yin lo, ina yin lo. E ba n gbe fun daddy yin.
1: Okay, I just.
0: Hello sir.
2: Hello, Adeboye ga.
0: Ina mommy lo ki lo sele.
2: Ah. Ina o lo.
0: Ina won lo, mo de feel like ina ti yin bright.
2: Ina o lo.
0: Ina won lo. E ga tap currency.
2: Eh.
0: Se ti se ton?
2: A ti se ton.
0: E ti se ton.
2: Eh.
0: Okay, o ni nkan ti mo kan fe ke se. Ah, eyin e joko. Se ori aga le wa bi ori bed?
2: Ori aga.
0: Ori aga. Now, mommy e didi e jo. Hello?
2: Hello?
0: E je ki mommy didi, mo fe ki mommy didi. Okay, daddy eyin e joko si bi eti aga yen, e je ki ese yin mejeje ko wa ni waju. Mi o ni ke na wara wara o. E joko bi gba te ba joko normal, e get. So that ki aye wa fun mommy lati le joko kan koju si yin, o ma la kata lori ese yin yen ni. Awon joko wa sumo yin nkan ti mo fe. Oya. Eh ti se be o ti yaju.
1: Se be.
0: Se ti se be.
1: Be.
0: Hello sir. She ba ko te kan ma se bayi. Mommy, eyin je ki owo yin mejeje ko we mo daddy lorun. E ko gbogbo nkan to lorun fun yin e ko le won laya.
1: O ti wa nle.
0: O ya e hug won lorun, e di mo won lorun daada. Ori won ma yo ni bi owo yin soke, orun yin ma wa lapa kan, orun ti won na ma wa lapa kan. E calm down. Hello daddy.
1: Hello.
0: Hello sir, daddy.
2: Hello, hello.
0: E je ki owo yin se mo pe bon se joko yen. Ese won a fe se bi eni ko fe ma kan aga die. Bo e je ki owo yin ko ka won ni bi eyin ke wa sun won mara daada. Se ti sun won mara. Oh my god. O ya lo ra gbe eyin yin lo si bi couch aga yen. Awada bi igba ton ba sun le yin laya. E duro orin yi mo kan fe gbe soke fe yin mejeji. Ke wa rora ma enjoy e. Kini stop, okay. Kina nse, edi ko stop.
1: Koma stop.
0: Kina nse, edi?
1: Koma stop.
0: Koma stop, en gba dun. Daddy e ma fo ora won leyin ba yen je ki n gbori yin soke ke enjoy e die.

0: Dodo AET Tradomedical. Uncle, any time a fair number, Janus Bet King.
1: I don't know now.
0: Ele wadinu le yin ke ni ko ba yin ta betin yin ko si ba yo ba yo loro won won ba yin se won si ko wo yin sowo si yin te ba ti je so resumption awon Champions League Premier League Italia Serie A Bundesliga e ma je ko fo yin ro e pe Januzaj Bet King sori number yi 0706 733 1191 0706 733 1191. Ile iṣẹ kan wa ni ilu Akure nbi oba le precisely ti n polowo e lori eto yi ile iṣẹ KK20 awọn to ti ba won dawo po won mo lara pe KK20 o yato si ile iṣẹ to je pe ema debe te ni ba nte ba fe o se ose eyin te ma se ose te ma se aiza te de nilo lati ra awon kini irinse yen dodo won meanwhile ile ise yi nilo awon osise eyin te ba mo pe le ba won sise farm ni o won de ni factory won ni di osise ni factory won won de ni di staff ni farm na bakana ele fun mi ni atejise leyin eto so that ma ale mo ba se ma rin lati de odo won be ni ise yen pa pa julo te pa ra won eyan to gbe ni ilu Akure to gbe ni ilu Obale if I told you are coming from a far place ile wa fun yin lati gbe there is accommodation so eja dodo AAT Tradomedical ile ise ti o n funi nimoran nipa eto ilera eni paapaa julo eyin te ba ni ipenija to ye pe akoti o jako koda abogan ti o jabo be ba dodo AAT won gba yin moran nipa ona ato ti gbogbo o fi pada di deede so eja dodo won ba ba ti pada de a pada sagba mi ife e ku kale
2: identite
3: o de kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti jo gbogbo ailera wole ti gbongbo ogun ta fe wi ategbo popo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti ndanu gule bi afise
2: kai
3: oto ni poisonable naba capsule aje bi de gbogbo ni se denwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju ere se no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyen ditan pelu ed aba capsule paraga baba capsule lo so mo ye kerin won ya bi aba capsule lo so mo ya won karun se ben ti o pe gagadan ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Tradomedical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o dataka ninu arun to so ni the customer bed ajo nadaki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi nguli mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Tradomedical Services Limited ni number 73 oshile quarters legba ibo church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 dawo lawo bo se ri aseyo.

0: kule sama se mo ba yin dada ati lo ati bo lale yin
1: patemi baby e patemi
0: Usman Fatima so 15 na lo mo yin o da n pe mi atomo yin jo ma n se every year ni right happy birthday in advance to you mi o le gba pe mo lale yin o mo pe n to ba fe bi ma ti bere si ni bi lowo lowo gbogbo eyin ti o de je pe tori eto yi lale yin e ti sare wedo e ti weja bo de je pe se fe we ni agbara olorun yo se sori o te ba fe ko ri be yo ri be to ba de je pe fun igbadun emi ara yin na ni agbara olorun oba yo du dede ko ni koja be se ro. Alright, ele fe ni nkan te fe ba mi so MC lode aria modo kakaraka modo kanpe awon to dama lo dama eyin to ye pe wedding nikan le mo npala ni si ala ni wedding bi ni mo fe ke ba mi se kini kan wedding MC nikan ko mu si e dakun wedding MC yi po kide be ba ri mi lode MC bayi wedding ni be ba ri mi lode MC bayi wedding ni ki lo se birthday ki lo se ijade oku agba gbogbo e na la mo nse edakun.